sinusun. Makain na tap. Manok-manok ng bongon, pinagpano ampun. Alam sama sa ilaw. Matulong, ilaw, panabaw.